Brainstorm marak ni gitrang kon simang khna so ha daw ibap chon sangman nir ngaba gitrang ko kamatinga gitrang ara ya chasong gatal de ding thang jok aro tunga anga gapan nok